mutekano ndabibutse uko mwari mwazindukanye n'umuvukanyi wanyu Celestin ngarukiwe nayo ni haba hari ikibazo mwagize canke inyunganizi mushobora kurondera kuri kaka nimero 79 498 445 canke 77 498 445. Reka imbere yo kuritandukana dusenga Imana. Urakoze Mana nzima, urakoze kuri uyu mwanya, urakoze ku bikorwa byawe no kuri iyi jambo. Reka tugusaba kugira ngo uduhe guca bugufi kandi abari udukize indwara y'icyaha kugira ngo tugendane nawe tuzugire iherezo ryiza mu izina rya Yesu. Amen.

Shuti nawe mugenzi w'ikiganiro umukenyezi w'agaciro ndakuramukije ubuntu uva kuri data wa twese bukuzure nkuko mumaze kuvyumva ijwi muri ko murumviriza ni rya mwene so muri Kristo mukesha Imana Marie Rose cigwa cacu cy'uyu munsi tuza gushimikira ku buzima bw'umwigeme w'agaciro yatewe iteka n'Imana kuba umukenyezi wa Isaka. Imbere yuko tubandanya reka twicishe bugufi dusenga Imana. Dawe wa twese wo mwijuru izina ryawe nirihabwa icyubahiro. Turagushimiye cyane turaguhimbaje kuba wemeye kongera kudutera iteka ryo kuba imbere yawe muri uno mwanya. Turinginze cyane ubushobozi bwa mwemwe yera abari bwo buvugana natwe ari bwo budukoresha kugira ngo bikunde ijambo uturungikiye kuri uno mwanya rirushirize cyane kuba muri twebwe rirushirize cyane kutwigisha ridutoze indero nziza tuba bashitse imbere yawe mu izina rya Yesu amen. Nkuko mwamaze kuvyumva twinjiye mu mwanya mwiza wa cakiganiro mukunda umukenyezi w'agaciro kandi ndabahaye ikaze muri kino cigwa cacu cy'uyu munsi tuza gushimikira ku buzima bw'umwigeme yitwa Rebeka gushika ahindutse umukenyezi wa Isaka. Turaza kurabira hamwe uburyo urugo rwabo rwari rumeze n'ico twokwigira kuri urwo rugo. Iyi nkuru tuyisanga mu gitabo c'itangiriro ikigabane ni ca 24 aho tu hasanga uburyo Aburahamu yatumye umusuku wiwe kuronderera Isaka umuhungu wiwe umugeni. Muri kino gice turahabona amabwiriza Aburahamu yahaye umusuku wiwe. Aburahamu turazi ko ari sekuruza w'amahanga. Aburahamu

ikivinda kirima ngeze ngaha mamejeje cyangenda kudandaza si byiza rero yuko hari umwanya ushobora kwitanga n'umwanya wifaga gusa ugasanga umwanya umaze atakiye na kimwe urimo urakora nimba ubona aka kazi urimo urakora nimba ari kuva mu gitondo gushika saa sita n'ibindi ukora nyuma ya saa sita ndetse ukwize amasaha twahabwaye gukora muri icyo gihe usanga bibaye byiza nimba ari umurimyi yarabwiye ati jende umurimyi mva kurima canja kudandaza mva kurima canja kwahirira ubwatsi bw'inka ubwatsi bw'impene kubera benshi usanga ari abarimyi borozi murumva ngo nawe ahejeje ni umurimyi mudandaza hari n'ubundi avuga ati nanjye ndi murimyi nkakora ibindi ndi umurimyi mwigisha ndi umurimyi mutetsi ndi umurimyi ugasanga umuntu wese ni murimyi murabona kuri karangamuntu zacu bandika ko ngo turabarimyi abandi ngo nta kazi dufise abandi ngo turabarimyi benshi n'abarimyi ni byiza rero yuko dukunda igikorwa cyacu cyo kurima mbega uri umurimyi ahantu muhira iwawe usanga ufise akarima bita k'igikoni hari utuntu tumwe tumwe abantu usanga bavuga bati mboje aka kantu sinashobora kujya kukarondera ku isoko ngenda ngaha mu aho imbere y'inzu ahamande y'igikoni nkagakuraho ukavuga uti jewe ntegerezwa gutera ibitunguru ibitunguru ntibisaba ahantu haniniya cyane kandi nizera neza ko ku munsi atamuntu ashobora kurya ibitunguru cumi mu gihe rero wateye ibitunguru bishyira ijana murumva ko haba hariho iminsi ushobora kuvuga ati jye nta gitunguru ushobora kujya kugura ku isoko ukaza uri irisoromera cyangwa imbogaboga ukaziterera muhira izikitwa akarima k'igikoni yego ni byiza rero yuko abantu tugirane dukunda gukora shiruka ubute rero

ari munyanya shwe kutandikira ubutumwa gira ati rite ni sawa wandi niyo nkuru franke batazira sosi w'igihungwe wakazi nanje no gufyatura amatafari nkongera nkaba umurimyi ego sosi ndumva wakazindikiye ko uri kuri

0: nyuma utari kuri murimo ufyatura amatafari myiza nako nakazi keza ego kandi ni benshi gatunze ni benshi gatunze urafyatura ukarima ukarima ugafyatura ugafyatura ukarima muri ico gihe usanga uriko uraronka ibishobora gutunga umujyango. Hallo hallo
1: hallo
0: ni sawa
1: sawa
0: murakomeye ngaho muri Kongo?
1: Ego turakomeye.
0: Ego mberize musanzwe mukora ibiki ngaho muri Kongo?
1: Ewa muri Kongo nubaka
0: amazu. Umaze igihe kingana gute wubaka Elize ngaho muri Kongo?
1: Kuva mu kwa gatandatu kugeza bingo n'ubu.
0: Urabona ko ako kazi hari cyo kakumariye? Ego
1: ego
0: ni iki wabwira abandi badakora?
1: Ikintu bari abantu badakora agerageze ni ukuri bazoresha ibyo bakora kuko kuyirirwa muhira cyangwa kuyirira nta kamaro kaba karimo.
0: Ego
1: ureba akantu gatoya nyine yaza kurayingunganya kugira ngo arebe ukuntu yotunga umuryango kugira ngo arebe kasabure n'ibindi.
0: Ego
1: ego byadufasha cyane.
0: Ego Elize hari abantu bavuga bati ngo jewe ngo sinakoresha pasiporo yanje canke rese pase ngo ngiye na gukora ngo ikiyede ngo canke ikimaso canke ikimotare ngo mu bindi bihugu. Abo bantu bo babwira iki Elize?
1: Abo bantu barihenda.
0: Akazi
1: n'akazi.
0: Akazi n'akazi.
1: Ego me.
0: Ehe.
1: Ibyo rero byo kubaza ngo pasiporo ni bindi. Jeicho mara uba kuri gatonya ukagenda ubu muntu ukuga gushika ku kitoto chao.
0: Ego
1: ego
0: urakoze cyane Elize.
1: Sawa nani murakoze cyane kumeze kubaheza gigo.
0: Sawa nani mukomeze guheza gigo.
1: Sawa sana.

0: Ubundi nawe aratubwiye ati ndaroni nkora akazi ko kurima, mvuye kurima nkaca ngenda kwahira bimwe namye ndavuga hano usanga avuga ati cendarima mvuye kurima nkaca ngenda kwahira canke nkaca mfata nkaturutsa inka canke impene nkazigenda kuzigaburira. Ni byiza rero yuko uyu muntu atokwicara gusa oya yakoresha umwanya wiwe kubera udakuye amaboko mu mufuko bukore ntacyo ushobora kusubiza muri ukuboko. Ni gushobora iyo usohoye ukuboko gukuye mu mufuko ukagusohora ukuboko nako gusubira mu mufuko hari cyo gutwaye, ariko mu gihe wagumije ukuboko mu mufuko ukuboko ntacyo kuzana kubera iki kwagumye mu mufuko, ariko mu gihe ugukuye mu mufuko ukagusohora kuza gusubira muri wa mufuko hari ikintu gifise mu gifunsi mu kuboko. Ni byiza rero yuko abantu dukora amaboko mu mpuzu tugasohoka tukagenda muri icyo gihe biba ibintu byiza cyane. Imana ntihezagira uwicaye, oya Imana ntihezagira uri ku kivi. Mbega none Imana ntiyarungika imvura wiryamiye muhira, uzoyumvira ku mabati gusa uryamye, uzovuga ati imvura yaguye, ariko umuntu yasohoye amaboko agasohora isuka akagenda kurima wazoshima Imana ati Imana urakoze kuduhaye imvura igiye gutuma ibintu byacu twateragiye bikura bimeze neza. Ariko wewe wiryamiye uzovuga ati ego imvura kumenga iguye ari nyinshi, uzotangura uvuga ati none iyi imvura iguye n'urubura yumva ingene irimwe amena amatwi imvura, urumva uko imvura izogwa kose uzobona kumenga iyo mvura ni yari kuguko. Ariko hari abandi barimo washima Imana ati Imana urakoze kuba uduhaye imvura, ariko wewe urimo uravumagura kubera iki ntiwasohoye amaboko uri umunebwe? Alo
1: umwere namahoro.
0: Namahoro murakomeye,
1: urashima Imana.
0: Mwitwa bande?
1: Nifotashari mutamu.
0: Uri ngahe mutamu nyina kuri santre?
1: Ego mutamu.
0: Ego musanzwe mukora ibiki?
1: Kazanishi yote ni mahusi bitungwa.
0: Uri umworozi bitungwa?
1: Umuvuzi.
0: Uri umuvuzi bitungwa?
1: Ego.
0: Ego ako kazi ukamaze imyaka kingana gute?
1: Nakamaze umwaka ingahe gito ngenda gushaka ubuzi.
0: Imyaka 20?
1: Musanga.
0: Ko ari myinshi. Ari benshi rero usanga bavuga ati ngo yango jye ngusiye umuvuzi w'itungwa. Nayo wanura abantu usanga bameze nk'uko badakora badashaka gukora, abashwa gukengera akazi ngo akaje sino gakora. Ndumva ko kamaze imigihe kirekire. Ego.
1: Nakazi kagoye gukora kagusha. Kazana rero byo gukira ubukwe ariko ukakunze kagushaho.
0: Ego cyane.
1: Nakazi rero ugura n'inama niyo ukakugura ugasanisha. Ugasanga ibituma ukavura niyo igashira ibindi bigapfa.
0: Ego.
1: Ariko iyo ushyize ikintu rero urakaguma ko ukaguma nako.
0: Ego. Ego, none n'iki washobora kubwira abantu bakengera akazi? Ego. Iyo uri kinebwe.
1: Akazi kose ubanza kugakunda.
0: Ehe.
1: Hanyuma ubwira akazi ukagakorera.
0: Ego.
1: Ego.
0: Ego, mbega urashobora gukora akazi utiyumvisemo ukiri muto? Urashobora gukora akazi utashoboye kurema ukiri muto bivuga ati jewe ni nakura nzobiki?
1: Birashoboka.
0: Burya
1: abantu benshi bari mu kazi
0: kanjye. Ego.
1: Urashobora gukora ikinyenyeri kitanga. Urahinduka ukajya mu kinyenyeri.
0: Ariyo
1: ngo ni yawe.
0: Ego.
1: Kandi bakuye usanga ibyo aho kabanda ibyo.
0: Ego.
1: Ariko rero usanga ibintu abakaga.
0: Ego.
1: Ego cyane.
0: Urakoze cyane ndagushimire kuri uwo mwanya duhaye. Mukomeze kugira akazi keza nizera neza ko ahi mutambo bashoboye kumva ko ushobora kuvura ibitungwa. Ego, nimba ari wakwibagiye uyu munsi urumva guhamagara. Sawa sawa ko mukwice ndi amashugwa ashuritse inkoko umenga zica zitangura kugwara.
1: Ngo ngamara
0: Murakoze cyane.

ashobora gushiruka ubute mu byo akora. Iyo umuntu agize rero ubute muri icyo gihe nacyo ushobora gukora. Ugasanga umunyeshuri avuye ku ishuri ariko agize ubunebwe muri icyo gihe agize ubunebwe, ntashobore gutora ikaye ngo asubiremo ibyo yashoboye kwiga. Iyo ikibazo kije imbere yiwe muri icyo gihe, nta kintu ashobora gushobora kwandika kuko nta kintu ashoboye kwiga. Ni byiza rero yuko umuntu wese mu cyo akora yagira umwete akagira umuhati muri icyo gihe, biba ibintu byiza. Nimba Enoki ngaho urimo ukora parfo, gerageza ukorane umwete, ukorane umwete. Ntuvuge ngo aka kazi ngo reka ngo kazi kamare ngo ukwezi ngo amezi abiri ngo kugira ngo ndonke ibyo mfungura. Oya, ahubwo kora unyarutsa kugira ngo aka kazi uri gukora niba ari aka parfo ushobora kugakora gahere kare. Hari abantu ashobora kujya ku kazi akabona umenga nta kandi kazi imbere azoronka, agashavuga ati mboje kano kazi reka ashobore kugatinza mpaka karambe. Muri icyo gihe iyo umukoresha wawe abona unyarutse ibintu, muri icyo gihe nabo barimo aduza amanota, abamubona avuga ati urafite abakozi bakora neza banyarutse ibintu. Ugaca usanga karaheze ukironka kandi ugumironka kandi kunyironka kandi, kubera iki? Ukora ibintu ukabinyarutsa. Si byiza rero kuba umunebwe uvuga ngo yangoje ngo nimba ari iyi nzu ngo nzoyubaka ngo umwaka wari kuyubaka amezi atatu, ugasanga iyo nzu imaze umwaka. Hari igihe usanga urimo urahomba, wewe wari uzi ngo urimo urunguka ariko ugasanga urimo urabihomberamo. Ni byiza rero yuko iyo umuntu ari ku kazi cyangwa ugasanga umuntu agiye mu murima kurima nk'umurimyi, aravuze ati jewe uyu murima hano sinshobora kuharima, reka akiha akavuga ati mboje nshobora kurima aha kugeza. Ugasanga iyo ahantu hatoye ku munsi ugasanga ngo abantu arahamaze ngo arataje yari gushobora kurima, kandi ugasanga uwo muntu arafite ingufu zo gukora. Ugasanga icyo kivi cy'uwo munsi ari n'ahantu hatoye cyane, yari kurima ahantu hanini. Ni byiza rero yuko umuntu uko ari yashobora kurima akarima ahantu akavuga ati mbo nje kwahanda harimye ejo ndi kuza gutera. Apana ahantu warimye umunsi umwe ukarima iyingi imwe ikarima iyinga zibiri ukarima ukwezi. Oya, muri icyo gihe ndizera neza ko aho uba wanebwe, uba wagize ubunebwe. Ni byiza rero yuko abantu dukura amaboko mu mpuzu, dukura amaboko mu mufuko, tugakora. Muri icyo gihe gukora usanga biba ari ibintu byiza. Muri twakora kuri za nimero mumenyereye 62 ubusa 33 cyangwa ugashobora kutwandikira ubutumwa. Turi muri cya kiganiro kutsa ikivi. Mbega ikivi cyawe cyaba kimeze gute? Urimo gikora gute? Wamaze kugishika ko aho urimo uradandaza abakiriya baraza mbega akazi kawe urabona hari icyo kakumariye? Hari benshi usanga basuzugura ku kazi ukora, mbega wubabwire iki?

Ano ngine ndashimira cyo timo kundwa arimo radukurikirana neza neza ko urimo uragira ibihe byiza turi muri cha kiganiro kose kivi aho tubwira mbege kivi cawe cyangwa kivi canje kimeze gutara umunyanye shwe gutandikira ubutumwa agira ati amahoro y'Imana bani namwe guna amahoro agira ati ni Claveri imuramvya ndiko ndategura aho gutera ubishaza ndakunda iki kiganiro ego Claveri urakoze tegura wategure hanini azutere ubwishaza ubwinshi ndizera neza ko igihe cy'iyimbura nanjye nzoshikirwa hanyuma nzoba nciye ngaho nzobuhita na Claveri nzohita ndakuraba kugira ngo umbe kuri ubwo bwishaza ibintu byose ni magiriranire hatabaye habarimye hari abantu batoronka ibyo gufungura kubera ko Imana yaduhaye irivu kugira ngo turirime mugere dusoye kudukora amaboko mu muzu ndugakora tukarima muri icyo gihe turonka ibyo dufungura murumva ko nawe ngahe murambya ugomba urime ubwishaza ni byiza Imana ibane nawe ndetse izagire amaboko yawe ubundi nawe aragira ati na mahoro ego na mahoro tumeze neza andi kamariza hariya mu gakenke kamariza usanzwe ikora iki ngaho mu gakenke urashobora kutubwira ati jye kamariza ngaho mu gakenke nkora akazi aka na kariya ego turi mu kiganiro kutsa ikivi mbega kivi cawe ngaho woba wagitanguye gute uburemwo ukikora gute mbega bimeze gute ni byiza ko umuntu wese mu byo akora atubwira ati jewe kivi canje kimeze

Nyanyi ragira ati amahoro cyane ndi Seria mu kinyovu nanje ndi konda dana za meza gigwe murakoze Seria ndize neza ko ngaho mu kinyovu abantu wabahaye ibyo bashaka ndetse nimba bazindutse ku kazi ndize neza ko abantu bashoboye hariho rero abantu ushobora gusanga bavuga bati jewe nshika ku kazi amasaha nishakiye nk'umudandaza ntushika ku kazi ntushika ntujya kudandaza inyuma ya saa tatu cyangwa inyuma ya saa yine kubera ko aba abenshi mu gitondo bakeneye kukugurira ibintu nk'abanyeshuri bajya ku mashuri hari usanga bakeneye amakaye hari usanga bakeneye kugenda bahitanye agakate cyangwa imbenye cyangwa ikindi kintu cyo gufungura hariho abandi babashaka amasti mabike ni byinshi rero umudandaza usanga bafise usanga umuntu wese yavuga ati mbo kindagitana kwa naka kindagitana kwa naka muri icyo gihe rero udashoboye kuzinduka gusa usanga n'ikibazo abantu bakora muri saro abantu bamwa ugasanga abanyeshuri bavuga ati jewe nca ku ishuri nimosheje gusa usanga araje arakubuze ni byiza rero ko hari ibintu bimwe bimwe bisaba ko umuntu ashobora kuzinduka nk'umuntu ajya mu murima ntiyashobora kujya mu murima izuba ryaka aya ndiza neza ko ibyatsi nabyo nyine byabona ko wacerewe bikakubaba ugwira ugasanga rwaduze ruje kugufata kugira ngo ntiwinjire muri aho murima ni byiza rero ko umuntu ashobora kuzinduka akajya ku kazi

uyu munsi tugomba kurabira hamwe ikigwa gihambaye cyane. Iki kigwa nakise ngo ibyaha binyegejwe bituma ubuzima bw'abantu businzikara. Ibyaha binyegejwe bituma ubuzima bw'abantu businzikara. Na muntu numwe ndumva usanga nezezwa no gushikirwa n'ingorane. Ariko rero nubwo bimeze uko, ingorane hamwe n'intambara umuntu acamo mu buzima bituma rondera Imana kuruta uko byahora. Bidutera guhindukira tukayirondera, tugasenga kugira ngo idufashe. Iyo dufise ibibazo by'ubutunzi dukehaniwe, turasenga kugira ngo turonke ubufasha. Iyo imibiri yacu inanijwe n'indwara cyangwa ubumuga butandukanye, turasaba Imana bivuye ku mutima kugira ngo idukize. Igihe cyose hari ibintu bigoye cyangwa dushyize mu bihe bitatworoheye, usanga umutimanama wacu uduhimiriza ngo duhindukire turondere ubufasha ku Mana. Ku rundi ruhande, ugutunganirwa ibintu byawe byose bikagenda neza bishobora kudukaburira mu gahimbo

akaga nibara imana irashobora kubihinduramo isoko y'ibizigiro n'insinzi. Kimwe mu vyigwa ubuzima ru Kristo bukwiriye kutwigisha nuko imana dusenga ari imana y'ibidashoboka. Mu busa no mu bintu bitariho kandi bitaboneka ikuramo ibintu biboneka. Uko nikisi tubona kandi tubaye ko yaremwe. Ikura umuntu mu mukungugu no mu bwigunge, ikamuha izina kandi ikamwisharikana n'abahambaye. Igitabo cya mbere cya Samweli igice cya kabiri umurongo wa gatandatu gushika umurongo w'umunani. Mu gitandara ikuramo amazi, naho mu kiyaga icamo inzira yumutse. Imana yacu ni igitangaza, irashoboye kandi ni imana y'ibidashoboka. Ikibanza kandi yaterewemo amabuye ciswe ikiyaya ca Kori nk'icibuso c'ivyago vyashikiye Abisirayeli kubera icaha akani yari yakoze. Ariko rero haheze imyaka myinshi ico kibanza cahawe indi nsiguro. Mu gitabo ca Hoseya igice ca kabiri umurongo wa cumi na gatanu twasoma aya majambo: nzohamukomorera imizabibu yiwe, ndamuhe ca kiyaya c'iya Kori ngo kimubere irembo ry'ivyizigiro, nawe azoharirimbira nko mu gihe c'ubuto bwiwe, nko mu gihe yaduga avuye mu gihugu ca Egiputa. Ikiyaya ca Kori, ikiyaya c'ubumaramare n'ivyago, cahindutse ikiyaya c'ivyizigiro. Imana ishimwe cane. Ahari umwiza, imana yacu ishobora kuhazana umuco. Imana yacu ishobora vyose. Inkuru ya Kani itwereka yuko icacu umuntu umwe gusa cakwegeye akaga igihugu cose. Ariko kandi iratwereka ko kubera ukwihana atari ukumurenza ko no kwemera kurongorwa n'Imana, ako kaga Imana yagahindiyemo insinzi. Imana yabwiye Yoshua ko noneho insinzi iri buboneke kuko icaha cari cakuwe hagati mu Bisirayeli. Yoshua igice c'umunani murongo wa mbere. Ushobora kubera intambami umuryango wawe, ikaritsiye ubamo, ishengero ryawe, ikomine yawe, intara yawe, mbere n'igihugu cawe, kubera ico caha unyegeje udashaka kuvirira ngo wihane. Ariko hamwe wogiheba ukihana, ushobora kubera abandi benshi isoko y'imigisha y'urutavanako, kuko ubumaramare bw'ingaruka y'icaha cawe Imana ishobora kubihinduramo isoko y'ivyizigiro n'insinzi. Nico kitofata ingingo ubunyene yuko ubera abandi isoko y'imihezagiro mu kwihana ivyaha wahora ugenderamo ukabireka. Aho Imana yo gushikana wihanye, mbere ikashikana n'abawe, niho heza gusumba aho woshikanwa n'ingaruka z'icaha wanse kwihana. Urame wibukira ijambo: ikiyaya ca Kori cari gisanzwe ari ikiyaya c'ubumaramare ku Bisirayeli kubera icaha Kani yari yarakoze, Imana yagihinduye ikiyaya c'ivyizigiro. Imana yiteguye gukora ibihambaye mu maso yawe, yiteguye kugirira neza bawe, abavyeyi bawe, abana bawe, umuryango wawe, igihugu cawe, ishengero ryawe, ishirahamwe ryawe. Ici gusaba ni kimwe gusa, nuko uheba ivyaha vyawe ukavyihana. Uzocubona intsinzi isubiriye ubumaramare. Imana iguhezagire kubwo kwemera ijwi rya mpwemu
ligakora ku mutima wawe maze ibyo wahora ukora mu kinyegero bitabereye ukavavanura navyo kugira ngo aho guteza abandi kaga ubabere isoko y'imigisha amahoro na mahigwe biva kuwamaho ibihe byose. Imana igufashe kandi igushoboze. Amen. Dusenge. Mana nyine ushobozi, turagushima kuko wamutugirira neza igihe cyose. Iri jambo ridukebura kugira ngo twihane ibyaha maze dushobore kubera abandi isoko y'imigisha, isoko y'amahoro n'amahigwe ibihe byose. Ndakwingize kugira ngo ridukore ku mitima kandi tume mu by'ukuri twihana. Nibyo sabye ninginga mu izina rya Yesu Kristo. Amen.

0: Hii ni Radio Agakiza kwenye chemchem ya kweli.
1: Dukundane nkuko Yesu yadukunze, rero sinzi abakunzi ufise uko bangana, ngo niko gwije abansi canke abo uvuga uti jewe ntituzosubira kuvugana, zorinda mpfa. Yesu ibyo bintu nabyo yigeze agira, ubona ko ari byo bigwiriye. Abandi ati jewe sindopfa ndaguhariye, oya, Imana iguma itubabarira muri Kristo. Ariko kandi Yesu ngo yadukunze tukiri babi, tukiri abanyabyaha. Ako rero niko karoro k'urukundo yifuza ko dukunda bagenzi bacu, tubakunde nubwo atari beza, nubwo hariho ibibagora, kuko natwe hariho ibitugora. Sifora hariya igiko tukwifuriza na nyene kugira umugoroba mwiza. Ndirimbo bise ngo Isabato, ha, Niyera, yitwa ngo Niyera iyo ndirimbo ya korale Indirecyo ngahigiko, ikunezereze rero, urumva ko ari Yera.

Uko rero nivyo navyo urakwiye kubizirikana ko isabato ari ikimenyetso Imana yashizeho hagati yayo n'abantu bayo. Niwaba rero utaratangura kwiruhuka ubwire n'ingoga kugira ngo kibe nawe ikimenyetso kuri wewe hagati yawe n'Imana. Tubashimire cyane, dusimire hariya mu maramvya na kohale igihe kirageze. Indirimbo bise ngo Daniel Odette rero hariya mu maramvya, indirimbo ikunezereze nabo muri kumwe.

ijwi ry'inzamba y'iherezo. Nimwaba mufise icyo mubaza canke mwifuza kutwandikira, andika muti ijwi ry'inzamba y'iherezo, agasanduku ka posta 1710 i Bujumbura.

0: mukunzi wanje kuri iyi si niko bimeze niwahura n'ibibazo ndetse wibwira ko wibwiye umuntu aho maze ugenda upfuka usenga imana uyereka ibibazo byawe izo gutabara nayo abantu barahinduka urashobora kubona n'umugenzi uno munsi ejo ugasanga si umugenzi wawe umugenzi mushobora kwirwana akagutwengera mukanezererwa akagusohokana ukabona ko mwishimanye ngabo mu mwanya w'imbere ukumva ngo yaguhindutse ibyawe byose akabishyira kuri sitati imbuga ngo ukanamenya n'ahandi kugira ngo ukure akumara amazi mugenzi izere imana unyuze wizere umwana w'umuntu kuko umwana w'umuntu ahinduka mu kanya gato.
1: Abana nibashigwe imbere mu kuzana bagenzi babo eka mbere n'abakuze kuri Yesu. Nimuhinde icyifuzo cy'abana cyo kugira icyo bakoreye Kristo. Nimukazimye ishaka ryabo uko ringana kose. Nigihe cyo gutumbereza abantu ku mwagazi w'intama.